0: Tuloy-tuloy po tayo sa ating pagtatanghal this morning at kahagabi talo yung rain or shine. Oo, kayo ba yung nag-PBA? O mas gusto niya ng NBA na ngayon? Kasi sabi nila, DJ Ronnie, sa NBA, sa PBA kasi, laro na nga, nilalaro pa eh. Ha? Wala na raw pong kwenta ang laro ngayon sa PBA. Sabi nilang ganun. Ano? Pero hindi po ako naniniwala dun. Dahil syempre, DJ Rizal, sa PBA po ako nanalo ng fishballs at saka palamig. Oo. 1975, nahilig po ako sa ano, Toyota Crispa pa nung araw. Toyota Crispa. DJ Rizal, baka hindi mo alam yun. Hindi alam ng mga taga Xavier School yun. Pero, nung araw po, dahil wala pang internet masyado, wala pang social media sa Pilipinas, wala pang masyadong mga distractions, eh yan po ang pinagkakahiligan ng lahat, karamihan ng tao, basketball, ha? Kaya sumikat si Jaworski, sumikat sila Atoy Ko, yan sila Alvin Patrimonio, ayan, sila Ronnie Magsanok, sumikat sila kasi sila yung pinaglilimbangan ng mga tao nung araw, sila yung sa kanila nang gagaling yung kasiyahan ng Pilipino. Bukod sa mga telenovelang Flor de Luna at Ana Lisa. Tandaan niyo ba yun? Nahalata yung edad ko eh. Pero yung mga kapwa natin, ano man tawag, Miss Jessa, di ba? May Gen Z. Kayo, Gen Z daw kayo, di ba?
1: Yes po.
0: Yung mga hindi Gen Z, ano mga tawag doon?
1: X generation? X ata?
0: Sobra naman, X. Si DJ Ryzen, mahilig manood ng X, hindi ba lang? Magagalit sa akin, sir. Pero, whatever generation, nung araw, wala pa talaga, wala pang ibang pinaglilibangan, kundi yung basketball, yung mga ganyan, no? Mga telenovela nung araw, yung Ana Lisa at saka Flor de Luna, yan, yung mga pinagkakahiligan. Unlike today, pakonti na ho ng pakonti ang nanonood sa TV. Ang TV po ngayon is slowly dying, yung TV. Pero yung radyo ho, hindi ninyo pwedeng patayin ang radyo. You cannot kill the radio industry, or you cannot stop radio from being still the most formidable platform ng ating information exchange. Ha? Kasi yung nakikita mo sa social media, nakikita mo na rin sa TV, wala pang commercial. O, yung TV po, maraming distractions, maraming commercial. Kaya ayaw na ng mga tao manood ng TV, mas gusto na nilang tumingin na lang sa social media, no? Unlike sa radyo, kahit naglalaba ka, gaya niya, naglalaba si Manang, oh, pero nakatutok pa rin kay DJ Ronnie. Oh, nagluluto si Ate. Oh, naririnig pa rin niya yung boses ni DJ Ronnie, di ba? Hindi yung pwede sa TV kasi dapat titingnan mo. Kaya napakarami yung nasusunog na niluluto. Kasi naka-glue, nakadikit yung kanilang mata sa TV. Ha? Samantalang radyo, dire-diretso trabaho mo, eh tuloy ang radyo. Ayan, di ba? Oh. So, pag mamimili po kayo ng pakikinggan, o mamimili kayo ng makakapagtrabaho kayo, tuloy ang buhay nyo, at nakakapakinig kayo ng balita, at nakakarinig kayo ng gusto nyong musika, radyo ang pinipili at hindi po ibang medium, di ba? Oh, ngayon kung gusto niyo makita, ano ba 'yon? May nagkabanggaan daw sa ganun. Meron daw dumating daw si ganun. Eh mabilis 'yan sa social media. Mas mabilis sa television. Pero hindi kayang talunin ng social media ang bilis ng radyo. Sa radyo pa din. Diba? Kumbaga, kung minsan kung may mauuna man sa radyo at social media, eh nag-uunahan yung dalawa. Ha? Pero yung detalye, maririnig ninyo sa radyo at makikita nyo sa social media. Yun ang tamang kombinasyon. Kaya po ang programa natin sa ang ating huntahan every week, naririnig nyo, nakikita nyo sa social media. Ngayon, kita nyo na yung mga friends natin sa social media. Kita nyo na kung gaano kagwapo si DJ Ronnie, di ba? Oo. Unlike nung araw, hindi nyo kita yon. Narinig nyo lang yung boses. Sino po yung maigay na yun? Ganyan. Pero ngayon, dahil nasa social media kayo, kita nyo na kung gaano kapogi si DJ Ronnie. Yeah? Pumayag na kayo naman eh. Kung hindi kayo sang-ayon, pumayag na rin kayo. Oras na natin, Miss Jessa.
1: 8:09 ng umaga.
0: 8:09 ng umaga. Parang habang lumalaon, DJ, Miss Jessa, parang paganda ng paganda yung boses mo. Ulit ka, anong oras na?
1: 8:09 ng umaga.
0: Ayun, 8:09 ng umaga. Alam po ninyo, isang magandang development, na isang magandang pangyayari po ang nagaganap ngayon sa pagitan talaga, syempre. Noon ako, may kaklase po ako. Sa Maynila po kasi ako nag-aral. Manila boy to. Doon po ako pumasok ng elementary, high school, at saka college. Sa Maynila po ako lumaki. Literally, doon po ako nag-elementary, high school, college, yan. Meron akong simula lang school, Miss Jessa, simula lang school. Ha? Tapos, may bagong kaklase akong taga Quezon. Ay, tinanong siya ng guro, Mr. Jaime Makasait, what is your favorite food? Tawan-tawa. Ma'am, my favorite food po is sinigang. Sinigang na baka po. Sabi ng guro, anong sinigang? Mami, yung pong maasim po. Sinigang pala. Digay tayo na may kuhan. Sinigang, ano? Lalo naman ako, nung ako'y bago-bago sa Maynila. Sabi ko, ma'am, palimot naman po ng aking pansulat, nagpatak po. Alam mo yun, Miss Jessa? Ha? Nung yun to, taga Batangas ka ba? Kung naman, saan ka pa pinanganak?
1: Batangas po.
0: Hindi mo alam yung lilimutin, saka yung nagpatak?
1: Alalaglay.
0: Ay, naku, ikaw talaga. Sabi ko, ma'am, palimot naman po ng pansulat ko, nagpatak po. Sabi ng teacher ko, ano sinasabi mo? Ay, naku.
1: Ay, hindi siya ano sa Manila. Batangas lang.
0: Pang Batangas lang yun. Mm. Tinatawag naming Batanggenyo Lingo. Ayan, di ba? Kaya huwag kang mamaas-maas. Okay. Gulat po na sinasabi namin, meron pong magandang development na nangyayari ngayon sa pagitan ng DepEd, ng CHED, ng TESDA, na matagal na dapat nangyayari. Dahil sa ang Pilipinas ay walang masyadong resources, we cannot afford uncoordinated system. Kaya yung pong inilunsad ng DepEd, ng TESDA, ng CHED. Ano yung DepEd? Department of Education. Ano yung TESDA? Technical Education and Skills Development Authority. Ano?
1: Authority
0: talaga?
1: Authority.
0: Ayusin mo nga. Authority. Sabi mo nga?
1: Authority.
0: Yan. Diba? Technical Education and Skills Development Authority. Para kang ano ah? Music and news? Sabi mo iba? Music. Nakakatawa yung mga galon. Hindi nyo ba naririnig sarili nyo? Alam ba ba? Ito po, si ganon, the music in you. Tuwa-tuwa pa sila. Anyway, Technical Education and Skills Authority. Ikwento mo nga yan, Miss Jessa.
1: Then nga po, the DepEd, CHED, and TESDA have launched One Education. A joint initiative that aims to create a smoother pathway from school to employment. The program was introduced during the 3rd Joint Education Trifocal Management Committee meeting in Baler, Aurora. It seeks to connect basic education, higher education, technical vocational training, and employment under one unified system. The initiative also aims to help students, families, schools, and employers better understand the opportunities available across the 3 education agencies.
0: Yun. Napakaganda ho nun kasi yung nagsisimula sa DepEd, pwedeng saluhin ni TESDA bago pumunta sa CHED. Parang ganun, di ba? Kaya yung pong ginagawa ng iba na mga politiko na hindi nag-iisip, marami pong politiko hindi nag-iisip, alam nyo. Sorry ah. Mayaman lang siguro kayo, kaya kayo nanalo. O kaya sikat kayo, kaya kayo nanalo. Pero meron pong ilan pa rin sa inyo hindi nag-iisip. Halimbawa, nung marami nagre-reklamo na mahaba daw ang K-12, meron agad nagsabi, palitan natin yan, K-12 na yan. Magastos para sa aming mga magulang. Ha? Anyway, oras na natin, Miss Jessa?
1: 8:14 ng umaga.
0: 8:14 ng umaga, o, oh, diba? May mga nagsabi, palitan na natin yan. Hindi naman nakakatulong yung K-12 eh. Gayong ang mga kapitbahay po natin, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, Taiwan, Korea, lahat sila K-12. In other words, tayo na lang po sa Pilipinas ang nagsasabing magastos ang edukasyon. E subukan nyo po ang pagiging ignorante. Alin po ang mas magastos? Yung kayo'y tanga o kayo'y pinag-aaral? Kaya huwag po kayong manghinayang sa 12 taong formational education. Kasi yun po ang tama. E bet yung lolo ko, grade 6 lang ang galing. Ay iba ho ang panahon ng lolo nyo sa panahon ninyo ngayon. Kaya huwag po ninyong pagtipiran ang edukasyon. Kaya natutuwa tayo sa gobyerno, for the first time in history, umabot sa trilyon ang budget ng Department of Education. Kaya lang, mawalang galang po sa DepEd Central Office, ang bagal pa rin po ninyo. Kung kailan dumami ang pera nyo, lalo kayong bumagal sa pagsiservisyo sa edukasyon. Sorry po ah. Mga taga Central Office po yung sinasabi ko, hindi po yung mga district offices ninyo. Kayo po sa Central Office, hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo. Kaya tuloy dito, yung mga nasa baba ninyo, eh medyo kalat din sa pag-iimplementa. Kasi yung Central Office, kalat pa rin sa inyong mga polisiya na dapat ipatupad. Kung kailan dumami ho ang pera ng DepEd, lalong bumagal ang Central Office sa paglilingkod sa kanyang mga mag-aaral. Malungkot yun. Pero magagawa ng paraan yun, at ginagawa ng paraan niya ni Secretary Angara. Kaya lang talagang ang dami-daming mga hadlang sa Central Office na kung tatanggalin lang po ninyo yung mga hadlang na simpleng hadlang na yan, pinahihirap ninyong madali, ay napakasarap ho ng buhay ng DepEd. Diba? Ang bagal umibo ng Central Office ng DepEd. Kung kailan dumami ang budget ng DepEd, saka bumagal ang implementasyon ninyo sa inyong mga pinapatupad sa baba. Kaya nakakalungkot. Pero on top of the situation naman sana, si Secretary Angara. Lalo ngayon, sir, 15 months na lang ang alam ko, tatakbo ka uli sa Senado, di ba? Kaya ayos-ayosin mo naman, Secretary. Di ba? Pero sabi ko nga, hindi man magagawa lahat ni Secretary yan eh. Dapat talaga magpagtulungan yung buong Central Office para pagdating sa regional at provincial at city at munisipyo, maayos ang inyong pagpapatupad. Pero hanggat kalat at mabagal ang Central Office ng DepEd, nako. Pero ito pong ginagawang One Education na sistema na ito ay pinag-uugnay-ugnay po. Halimbawa, si bata magsisimula sa DepEd, kinder hanggang grade 12. O kinder hanggang grade 10. Pagdating po ng grade 11-12, papasok si TESDA. At pag natapos po yon at gusto pang magkolehiyo ng bata, papasok naman si SHED. In other words, dito po mapapag-ugpong-ugpong ang mga itinuturo mula elementarya hanggang kolehiyo na hindi po nangyayari ngayon. Kaya antabayan na natin ang pagpapatupad ng ganitong sistema. At mamaya papalawakin pa natin ang konti yan sa pagbabalik po ni DJ Ronnie. Ito po si DJ Ronnie kasama si
1: Miss Jessa.
0: Dito po sa inyong nag-iisang Good Vibe Station in the World, GV99.9, your Good Vibes.

0: state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Liba Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Liba Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Tol. Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
3: Tol, baka bigyan kita ng ano, 1 million.
2: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
3: Pero, 1 million suntok.
2: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
4: Ayoko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
3: Ha? Bakit?
6: Bakit? Dahil may magbabalik na. At he's here to stay for good. As in, good vibes.
2: Ay, siya? Sino ganyan?
6: Si DJ Ronnie.
7: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
8: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
6: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes.
9: Yo. Good morning. Southern Luzon. Kumusta world? Yan. At pinag-uusapan nga ho namin yung mga iba-ibang kaganapan sa buong mundo ngayon. Ha? Grabe. Sa Amerika, parating na yung midterm elections. Kumbaga, yung atin naman, nangyari yung midterm elections sa atin 2025, di ba? Kung saan pumasok sila Marcoleta, sila Bam Aquino, Francis Pangilinan, yan ang mga pumasok. Yung mga iba naman, mga datihan naman yun eh, di ba? Si Marcoleta, galing yan sa GIP party list na kung saan anak niya ngayon ang representative sa lower house. Diba? Abogado na rin. Oo. Si Francis Pangilinan naman, diba, talong vice president, katandem ni Lenny Robredo noong 2022, nanalong senador noong 2025. At marami nagulat kay Bam Aquino. Kasi doon sa mga survey ng Social Weather Station, survey ng Okta, ng Pulse Asia, ganyan, at iba pang mga survey firms, hindi pumapasok si Aquino sa top 12. Pero nung botohan, after ng election ng boto, abay, naging pumasok sa top 5. Si Bam Aquino, di ba? Oo. Anyway, masarap pagpulukan yung politika pagdating ng pamalapit na. Eh sa Senado nga, politika na eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Ang problema natin dyan sa Senado, kalkalan sila ng kalkalan ng basura ng bawat isa, tayo nagpapasweldo. Hindi na sila nahiya sa atin, no? Grabe naman sila. Alas 8:33 po ang oras natin dito sa ating huntahan ngayong Linggo. Diba? Linggong-linggo, pinainit ko ulo nyo. Grabe sila. Anyway, taas ang tawag natin sila, mga... Anong tawag natin sa mga politiko? Ha? Honorables. Ayan, diba? Ewan ko. Maganda yung ano eh. Hanapin mo nga kung meron tayo, sir. Yung kay Shelo Magno. Next week patugtugin natin. Yung tax ng ina mo. Diba? Oo. Sa Sabado. Alam si Shelo Magno, isa ho siyang mahusay na profesor sa UP. Profesor ng ekonomiya sa UP. At dating undersecretary ng finance. Nag-resign po siya doon dahil sa kanyang mga disgusto, 'di ba? Nang nasa civil society group na siya. Ilang beses ko siya nakakasalubong sa mga forum. Oo, ang dami. Yung sila, yung mga umaaway kay Executive Secretary Recto, yung mga umaaway sa kanya, mga kasama ko yun sa forum. Kasi nakakapag-attend po ako ng National Forum sa Maynila, mga civil society. Yan sila Benjo Basas ng Dignity Coalition ng Guro. Kasama ko yan sa Inet Philippines. So, ang inyo pong DJ Ronnie ay Board of Director ng Inet Philippines. Isa sa mga aktibong grupo sa edukasyon, ha, sa Inet Philippines. At saka yung Social Watch. Yung Social Watch naman po, kami yung nagbabantay sa paano gumagastos ang gobyerno ng budget. Ayan. Kaya, alam ko po ang issue ng mga civil society organizations. Ha? At mga kauntugang siko ko yung mga pag nag-uusap-usap kami sa Maynila. Anyway, alam nyo ba, anong pinagdiriwa ngayong July? Bukod sa National Disability Rights Month, bukod sa National Resiliency Disaster and Prevention Month, ano pa yung isang mahalagang pinagdiriwa ngayong Hulyo, Miss Jessa?
10: Nutrition Month.
9: Nutrition Month. Very good. Ah, galing. Talagang basta sa pagkain, talagang alert ka, no? Ha? Okay. Tama po ang Miss Jessa na ngayon ay pinagdiriwang natin ang National Nutrition Month. Ha? At ngayon pong buwang ito, naungkat na naman ang isang malungkot na balita na ang Pilipinas ay isa sa bansang maraming bansot. Yun hong tinatawag na stunting, that there are many children who are suffering from stunting growth. Yung sa bagay, si DJ Ronnie po, maginoo, pero medyo bansot. Diba? Oh. Okay, so yun po ang aming huling iahatid namin sa inyo ngayong umaga tungkol sa ganyang katotohanan. So, Miss Jessa.
10: The Second Congressional Commission on Education, the EDCOM 2, expressed grave concern over data from the 2025 updating survey showing that the stunting rate among Filipino children under 5 rose to 25.3%. This 1.7% increase from 2023 marks the first time the country's child stunting rate has risen in 10 years, officially. Okay. Categorizing the situation as a high public health concern.
9: Okay, high public health concern. Bakit po? Kasi daw nung mula 2023, tumaas pa ng 1.5%. Dati 23% lang ang bansot ng mga bata sa Pilipinas. Ngayon po, sa pag-aaral ng EDCOM, ang EDCOM po ay educational commission yan na ginawang batas para mag-improve o paunlarin ang sistema ng edukasyon at pabilisin ang mabagal na kilos ng DepEd Central Office. Kaya may EDCOM. Oh, ito po ay binubuo ng iba't ibang sectoral representatives na may layuning pagandahin ang takbo ng edukasyon sa Pilipinas. At sinabi po nila sa pag-aaral nila, tumaas pa ng 1.5%. Dati po kasi ang mga bansot na mga bata sa Pilipinas ay umaabot lang ng 23%. Mataas po yun. Tumaas pa uli hanggang 25% daw ngayon. Ibig sabihin, bakit po nakakalungkot yun? Kasi sa Pilipinas, tayo pong bansa, ang bansang Pilipinas ay isang agricultural country. Ibig sabihin, sagana tayo sa yamang lupa, sagana tayo sa yamang dagat. Pero bakit ang daming bansot sa Pilipinas? Ang daming mga hindi masyadong tumataas, hindi masyadong lumalaki ng mga bata. Ha? Dahil po yan sa hindi tamang pagpapakain at pagpapalaki ng mga magulang. Kasi tuwan-tuwa tayo magpakain ng mga nakikita natin sa telebisyon, mga advertisement ng mga iba't ibang mga lasong pagkain, mga junk foods. Ang tawag ho dyan sa Tagalog, junk foods, lasong pagkain. Ang lupit ng Tagalog, ano? So, totoo lang naman, wala akong nagagawang magaling ang mga junk food sa ating mga bata. Pero bakit ang lalaki ng factory dito ng mga junk foods? Kasi ang daming Pilipinong nauuto ng mga patalastas nitong mga junk foods na ang dinudulot naman nito ay pagkabansot ng ating mga kabataan. Kaya, Naalarma po ang National Nutrition Council at sinasabi nga po na ang Pilipinas ay dapat mag-ayos ng kanilang pagpapakain sa kanilang mamamayan. Lalo na ang mga kabataan, lalo na ang mga bata. Na ang sinasabi po na ang mga kabataan, ang mga bata ay pag-asa ng bayan. Pero kung bansot ang mga kabataan, marami pong ibig sabihin yun. Hindi nakakakain ng tamang pagkain, hindi nakakapag-aral ng ayos kasi pag gutom, paano mo tuturuan ng isang utak na gutom? Diba? Yun po ang medyo dapat pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Pagtuunan ng pansin unang-una ng ating pamilya. Maliit na nga ang kinikita nating mga Pilipino, dapat maging wais tayong mga magulang sa mga pinapakain natin sa ating mga anak. Hindi yung tuwan-tuwa pa tayo pag hindi kumakain ng gulay ang ating mga kabataan. Hindi, hiyaan mo na, bata pa naman eh. Paglaki niyan, kakain na yan ng gulay. Mga magulang, mali. Kung gusto po ninyong pakainin ng tama ang inyong mga anak, simulan ninyo pagbata pa lang. Huwag kayong matutuwa pag ang mga anak ninyo hindi nakain ng gulay. Sampalin nyo na agad ang sarili nyo, mga magulang, pag ang mga anak ninyo ay hindi nyo mapakain ng gulay. Ang ibig sabihin, hindi rin nakikita sa inyo na kumakain kayo ng gulay at mga tamang pagkain. Kaya ginagaya lang kayo ng anak ninyo. Ha? So, mga kapwa ko magulang, huwag ho nating sanayin ang ating mga anak na hindi kumakain ng gulay. Miss Jessa, bakit ayaw nyo ng mga kabataan kumain ng gulay? Anong problema nyo sa gulay?
10: Walang lasa, mapait.
9: Wala. Wala, eh siyempre, pag ang ampalaya hindi mapait, hindi gulay yon. Hindi ampalaya yon, di ba? O ano pa, walang lasa, mapait. Ano pa,
10: okay,
9: bakit?
10: Okay na po yung ibang gulay, pero yun lang lang po yung reason, mapait siya.
9: Ano mga gulay ang kinakain mo?
10: Kalabasa,
9: ano pa, sitaw.
10: Yun.
9: Ayaw mo rin na sitaw.
10: Yun po, nakain ko din yun.
9: Saluyot.
10: Ano po yun?
9: Yung gulay na madulas.
10: Dahon?
9: Dahon. Yan.
10: Ay, sabi ganyan, damo.
9: Oh, mga damo, di ba? Kumisan, dapat maging kabayo tayo eh. Di ba? Oh. Kaya, ito si DJ Ryson, kumakain ka ng gulay? Hindi rin? Ay, ayun. So, nagsisimula po yun sa bata pa lang.
10: Ayun nga po nung bata ako, may kapitbahay kaming lola.
9: Mm.
10: Kahit hindi ko po siya kaano-ano. Mm. Siya po ang nag-ano, namimilit sa amin kumain.
9: Oo, ng gulay, di ba?
10: Oo po, talagang sinistop sa pag-ano bumanga namin.
9: Bibig, sa bibig. Oo, huwag naman bunganga. Oo, sa bibig. Nung araw din kami sa eskwela, nakadorm kasi ako eh. Mula elementary hanggang high school, nakadorm ako. Kaya grade 1 pa lang, isinasalaksak na sa bibig na. Pag hindi mo yan inubos, hindi ka makakatayo dyan. Pero alam po niya, nagbunga naman. Dahil sa ngayon, mahilig ako sa gulay. Mahilig ako sa ampalaya, ganyan, sa prutas. Kaya kahit may diabetes ho ako, hindi masyadong tumataas ang asukal ko. Medyo manageable, di ba? Kasi nakadevelop yung katawan ko ng... Pero ba't bansot pa rin yata ako? Kaya lang, kwan po eh, siguro nasa lahi na namin yun. Ano? Ibang usapan yon. Ang problema po kasi, maraming mga bata na nababansot kasi hindi napapakain ng tamang pagkain. Ang gobyerno, halimbawa, may feeding program. Anong pinapakain ninyo sa kanila? Yung mga ready-made na titimpla, hinalaang at ayos na. Bakit? May komisyon. May komisyon ang mga kumukuha ng produkto sa malalaking factory. Tanggapin na natin yung katotkay naman, nagtago pa kayo eh. Nakakakomisyon kasi yung procurement. Pag ang kinuha natin ay yung mga pagkain ready-made na ihahaluin na lang at ibibigay sa mga bata kesa sa yung kunin natin yung gulay at yung gatas ng kalabaw ng ating barangay at ng ating mga nagtatanim sa barangay kesa yun ang ipakain natin sa mga bata, magastos pa eh. Lulutuin pa, samantalang ito kakanawin na lang at ipapakain sa mga bata. Bukod sa madaling itimpla, madaling ihain, mataba pa ang bulsa ninyo. Diba? Tama yon, mali? Tama. So, ibig sabihin, kaya po ang labas natin, mga bansot na mga bata. Kaya siguro po, yung mga budget sa feeding program, bantayan ninyong mga magulang. At ang ipakain ninyo sa eskwelahan, sa daycare center, ay hindi yung mga ready-to-made, ready-to-cook food. Di ba? Hayaan ninyong magluto ng malunggay, ng okra, ng alukbati at iba pang mga gulay na meron sa barangay na madaling patubuin sa mga bakuran at yun ang ihain ninyo sa mga bata. Huwag kayong gumaya dun sa mga feeding program ng malalaking gobyerno na kumukuha sa malalaking factory ng mga ready to cook food. Hindi po kayo nakakatulong at hindi po tama yung sinasabi sa commercial nila na nakakabalusog yung ganong pagkain. Yun po ang dahilan ng bansot ng mga bata natin. Para din po sa ating, ano yan eh, di ba? Sa eskwelahan niyo ba, Miss Jessa, may feeding program?
10: Yes po, meron po.
9: Ano mga pinapakain sa inyo?
10: Siyempre po gulay, pero ewan, parang I remember hindi naman ako na-include doon kahit payat ako.
9: Ibig sabihin, tama ang timbang mo.
10: Payat po ako nung bata ako eh. Tapos matangkad din.
9: Okay, kasi nga matangkad kaya sabi, okay lang na payat, matangkad naman, parang ganyan. So, hindi ka nasali sa mga feeding program?
10: Hindi po. May nababalot po. Kasi si nanay po ang nanggaano sa amin dati. So, nag-aalaga. Pumunta po siya school para dalhin yung mga balot namin.
9: Mga baon-baon nyo?
10: Yeah, opo.
9: Oo. Kaya hindi ka nakasali sa feeding program?
10: Siguro po. One of the reason na din.
9: Pero yung nakikita mo sa feeding program, anong pinapakain ng mga nagfe-feeding sa inyo?
10: Siyempre po, mga gulay. Yung ano lang din doon. Yun lang po yung nakikita ko doon.
9: Wala ka nakikita ang mga ready
10: carne
9: to?
10: Wala naman po. Kasi dati pa po yan eh. Parang wala na mga ready to. Ano. Champurado siguro lugaw. Included ganun. Pag umaga.
9: Pag umaga? So kasi yung sa batas, bilyon piso yung ginagastos ng gobyerno dyan. Kaya maganda yung, saan yung eskwelahan mo?
10: Central po, sa Talisay.
9: Sa Taytay?
10: Talisay.
9: Talisay. Okay. Sa Talisay, mga gulay at prutas ang pinakakain, ganun.
10: Pero man lang po ngayon kung nag ano din sila.
9: Kung nagbago na 'yon.
10: Nagbago, yes. Oo.
9: So maganda hong bata pa. Sinasanay na natin ang mga kabataan sa mga available na murang pagkain na available sa ating paligid. So tigil-tigilan na po yung pagbili ng mga ready to cook foods na bigay ng mga nadala ng komersyalismo. At pakainin natin ng tama ang ating mga kabataan. Oras na natin, Miss Jessa?
10: 8:45.
9: Para lang yan sa ano eh, ma'am. Para lang yan sa paglago nating spiritual. Dapat simula pa lang, tama na ang ating mga ipinapasok sa ating isip na tinatanggap ng ating kaluluwa. So ngayon linggong ito, hindi lang pagsikapan natin yung nutrition ng ating katawan. Natandaan po natin daw, sabi ng mga marurunong, tayo daw ay binubuo ng tatlong bahagi. Yung spiritual, yung psychological, at saka yung physical natin. So dapat, yung tatlong yun, pare-pareho nating pinapalago. At sinisimula natin sa mga anak natin na palaguin yung spiritual aspect, yung psychological aspect, at physical aspect ng ating pagkatao. Hindi po kailangan magpakabanal tayo o magpari tayo o magpastor o maglay minister. Magbasa po tayo ng kanyang salita araw-araw. Araw-araw. At hindi po kailangan maging pari ka o maging pastor ka para maintindihan mo yung salita ng Diyos. Di ba yung mga apostolis ng Panginoon, hindi naman silang mga doctorate degree. Wala naman silang ganun. Mga mangingisda at ordinaryong manggagawa ang mga apostolis ng Panginoon. Di ba? In other words, hindi ho kailangan ng mga degree holders. Diba? Ang mga simpleng tao ang ginagamit ng Panginoon para hiyain ang mga marurunong kuno at nagmayayaman sa mundo. Kaya ang kinuha po niyang 12 disipulo na kalauna naging 11, yun po ang naghasik ng salita ng Panginoon at nagpangaral ng kanyang salita. At hanggang sa ngayon po, ang Biblia ang pinakamabiling libro sa buong mundo sapagkat napakarami pong uhaw. Uhaw dahil gusto nilang maging tama ang kalusugan ng kanilang kaluluwa at uhaw dahil sa gusto nilang maangkop sa tama ang kanilang paniniwala. Kaya ngayon pong linggong ito, marami tayong aabang ang pangyayari, marami tayong hinihintay ng mga kaganapan sa ating personal na buhay. Yung iba sabi sana, tumama ako sa loto mamayang gabi. Incidentally, 140 million na po ha, ang lotong 658. So marami pong nag-aabang. Maraming aabang ngayong linggo. At babalik po kami sa Sabado para tingnan uli, balikan ang mga naging kaganapan ng linggo at ihanda kayo sa susunod na linggo sa pagharap natin muli sa buhay. Dala ang malusog na kaluluwa at malusog na pangangatawan. Sa ngalan po ni Miss Jessa, ito po si DJ Ronnie kasama si Direk Kiko on the side and si DJ Raisa nagsasabing please love and serve God first, best and most. Don't forget to smile. Don't forget to count your blessings and remember, we love you. This is GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Rentahin na kami!
2: GV99.9, rentahin na tayo, mga kabay!
3: Rentahin na!
4: Renta!
5: GV99.9,
3: rentahin na!

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
7: Pare, magandang umaga.
8: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
7: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
8: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
9: Ayaw ko na.
10: Ala, joke pala yun.
11: Wow, Sabado na!
10: Wow, gusto ko to.
11: Ay, siya. Ganado na naman ako.
12: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
13: Magandang morning sa ating mga kapabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
12: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
13: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
12: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
8: Sabado,
12: ang ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
13: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
8: Ganado ka dito.
0: Slow Down Sunday on GV99.9.

0: GV 99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
5: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
4: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
6: Oo, ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
5: Ha? Bakit?
8: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
5: Ay siya, sino gayon?
8: Si DJ Ronnie.
9: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
5: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
8: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV 99.9, your good vibes!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

Enjoy natin mga ka-vibes ang mga tuturukan ngayong linggo ng hapon. Dito sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Sa mga anak dyan, pasalamatan ninyo ang inyong mga magulang. Ito ang kantang Anak by Freddie Aguilar.

0: on GB99.9.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Sunday Golden Melodies on GB99.9.

0: Timeless Songs and Treasured Memories on Sunday Golden Melodies on GB 99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GB 99.9. Your good vibes.
5: Iparamdam ang inyong pag-ibig ngayong linggo. Ito ang Iniibig Kita by Ruel Cortez.

0: Timeless OPM Classics on Sunday Golden Melodies on GV 99.9.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bossing, bossing!
2: Oh!
1: Pahig ka, uulan ng bigas.
2: Abay, oo! Para din ako bibili.
1: Pero, nakasako.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Wow! Sabado na!
4: Wow! Gusto ko to!
5: Ay, siya! Ganado na naman ako.
1: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
5: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
1: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
5: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
1: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado.
4: Sabado,
1: Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
5: Dito lamang yan sa inyong number one Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.
1: Ganado ka.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano ba?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: G99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Pag-ibig na tunay hanggang langit, yan ang sabi ng Apo High Kings sa kantang Pag-ibig.

0: Ayan ka, maging bumbero ka?
1: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero pamatay apoy mo, water gun!
2: Oo, ayoko na.
3: Hala, joke pala yun?
4: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
5: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock? Paano kung may ka pero ikaw pa yung galit? Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng lahat? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero asmat?
6: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
0: Eh, di makijam with DJ Ya!
4: Ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work.
0: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
4: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
0: Sa programang, ang tanong.
7: Ala eh, paano?
0: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
4: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
3: Paano nga yun?

0: G99.9.
1: Your good vibes.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano
4: ang mahal naman. 20 na lang.
3: Saan kilo nga nito?
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa Binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Timeless OPM Classics. On Sunday Golden Melodies on GV 99.9.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: Kilo nga
4: nito. Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Siyempre, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9, Your Good Vibes. At siyempre, napapakinggan nyo ngayon ang Barack Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At siyempre, sabi ko nga, kala nyo mapapakinggan nyo si Papa Joe? Oo, mapapakinggan nyo dahil nandito siya ngayon. Magandang hapon, Papa Joe!
1: Magandang hapon sa ating mga Good Vibes. At ako ngayon ay extra. Talaga na starstruck ako sa kapugian ni Kiko Barako. Grabe ah, nakakabakla ang kapugian mo, Brad.
0: Nako, mahirap yan ah. Baka bumigay ako.
1: Han? Diyos ko, mga ka-Good Vibes.
0: Nako, baka pumatol ako.
1: Oo, nako, nawala na naman ang pagkapogi ko. Nasapawan ako ng isang barako.
0: Ay, barako pa.
1: Ayan.
0: Anyway, magandang hapon sa iyo, Papa Joe. Kamusta ka naman ngayong linggo? First time kong makasama ka sa program.
1: Ba't gusto mo na ba akong makasama lagi? Pwede naman.
0: Gusto mo ba?
1: Pwede, oo.
0: Lunes hanggang Biyernes.
1: basta kaya, nananawagan po ako sa management. Baka pwede makabali muna. Pwede naman po ako araw-araw dito. Ayos po yan sa akin. Kahit magbalahuraan po kami dito. Walang kaso po yan.
0: Walang problema.
1: Walang problema. Pero siguraduhin niyo lang po, huwag po ako makakasuhan.
0: Apo. Walang makakasuhan.
1: Wala pong makakasuhan. Yes, Your Honor.
0: Pero again ha, nako sa mga ka-vibes natin, huwag kayo mag-alala. Programa pa rin ni Papa Joe ito. Ito ang Sunday Songs and Letters. Nagkausap lang kami dahil total, nagkita na kami dito sa stasyon.
1: Malamang, nagkatingin lang kami.
0: Magkaharap kami ngayon.
1: Magkaharap kami. Delikado kami magkatitingin nito, Brad.
0: Oo, mahirap na.
1: Magkadebolupong kami nito, Brad. Delikado.
0: Totoo. Pero again ha, sa mga ka-vibes natin, ha, ito ang maganda sa atin eh.
1: Ano maganda?
0: Ang maganda sa atin ngayon yung mga tugtugan, Papa Joe.
1: Yun! Diba? Hindi lang tugtugan, Brad.
0: Diba?
1: Magagandang lalaki din po ang mga DJ dito. Hindi lang tugtugan.
0: Magagandang babae ang nandito dito. Kaya ako sa inyo, mga ka-vibes. Total, yung aming online streaming, may camera yan. O, dito samahan nyo kami
1: siguraduhin
0: sa aming online
1: lang,
0: streaming. Diba?
1: Siguraduhin nyo lang nakakain na kayo at para hindi kayo maumay, ha?
0: Oo. Kami yung dessert.
1: Kami yung dessert mo. Ano mang ginagawa mo, no?
0: Oo. Tsaka kami yung ano, kami yung pampagana. Pwede rin yung appetizer.
1: Oo. Pwede rin dessert, appetizer, pwedeng main dish, kahit ano.
0: Pero para sa akin, depende kung sino kakain.
1: tsaka depende kung sino pakakainin mo. Oo. Ano ba ang handa mo ipakain?
0: Correct. Kaya na.
1: Oo.
0: Naka, pero ano ko sa mga vibes natin, ito ha. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Bibitinin muna namin kayo ni Papa Joe.
1: Naku, masakit yan pag nabitin.
0: Huwag kayo mag-alala, babalik kami kapag nabitin.
1: Oo, tuloy natin to, Brad.
0: Ito, tuloy-tuloy namin na mamaya-maya yan. Pero sa ngayon, balik muna tayo sa tugtugan. Inyong nakakasama na papakinggan, Kiko Barako, kasama si
1: DJ Papa Joe.
0: Siyempre, dito yan sa programang Saturday Nights and Jam, of course. Sunday Songs and Letters pa.
1: Masaya lang po talaga kami, Brad.
0: Pasensya na hindi ko programa.
1: Ganyan lang po kami dito. Sobrang saya.
0: Correct. Pero again, ito po ang Sunday Songs and Letters dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9.
1: Your Good Vibes!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Slow down Sunday on GV99.9.
4: Yes! Nagbabalik at ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama na papakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, kasama ko ngayon sa aking harapan si...
5: ang nag-iisang maestro kantatero sa radio, si DJ Papa Joe.
4: Alam mo, Papa Joe, yeah. Kada sinasabi mo yung tagline mo yan, kinakabahan ako.
5: Bakit naman?
4: Paano ko mabulol?
5: Ayun lang. O kaya dapat malinaw lagi.
4: Oo.
5: Oo.
4: Kaya, actually, sabi nga ng ano, minsan akong nakikinig sa radio, abang ako ay nagmo-monitor, sabi sa akin ng sister-in-law ko, hindi ba siya kinakabahan para mabulol?
5: Hindi mo rin naitatanong. Isa rin akong maniniyot.
4: Maniniyot? Photographer kasi yun.
5: Hindi
4: eh.
5: Po.
4: Ano?
5: Shooter po.
4: Shooter?
5: Di ba ikaw isang maniniyot din?
4: Oo.
5: Photographer.
4: Photographer. Yun ang Tagalog ng photographer. Maniniyot.
5: Maraming klase ang maniniyot.
4: Oo, may mabilis.
5: May mabagal.
4: May mabagal, gano'n.
5: Pero alin ka doon?
4: Doon ako sa mabilis.
5: Ako mabagal ako.
4: Gusto ko lang mabilisan lang. Yung pag isang pitik lang nakuha ko na yung gusto ko.
5: Dapat sisipatin nung muna, Brad.
4: Oo, sa bagay, para sure ball.
5: Oo, kaso ang problema ko ngayon, medyo malabo na ang mata. Kailangan sa Latin.
4: Totoo, mahirap yung pagpindot eh. Kasi tama yung button ng camera.
5: Sa Latin mo ng konti,
4: Kasi kapag hindi mo sinalata, mispot yun.
5: Pero speaking of maniniyot, ang isa bang maniniyot ba'y isang magaling na mangingibig? Total ngayon naman ay Sunday.
4: Oo, yan. Tungkol sa pag-ibig.
5: Tungkol sa pag-ibig. Ano ba ang kwentong pag-ibig ng isang maniniyot na kagaya ni Rico? Ni Kiko. Kiko Barako.
4: Ayan.
5: Barakong Barako.
4: Barakong Barako. Oo. Alam mo, kwento ng ano, ng pag-ibig ko. Sige, i-share ko to sa mga kabayos natin.
5: Ayan. Sige.
4: Maraming nagsasabi, di ba? Kadalasan tinatanong, paano kayo nag-meet ng asawa mo? Di ba? Madalas na tinatanong yan. Alam nyo mga kabayos, hindi ko alam kung puso pa yung online dating site ngayon na Omegle. So, doon ko po nakilala yung aking asawa. Sa dating app.
5: Sa dating app. Marami na namang nalungkot na mga ka-good vibes niya.
4: Bakit?
5: Taken na pala po ang si Kiko.
4: Hindi. Yung Kiko Barako, single yon.
5: Single ba?
4: yung totoong pangalan ko, taken.
5: May sidecar na po, mga kaibigan. Hindi na po kayo pwedeng sumabit dahil may sidecar na.
4: Totoo. Wala na, puno na.
5: Pero pwedeng sabit. Pwede yung backride.
4: Depende kung sino babak. mahirap kasi kapag kung sino-sino lang yung babak ride sa'yo, baka sumakit likod mo.
5: Sa likod talaga? Ayaw mo sa harap?
4: Depende rin kung kanina.
5: Kayang-kaya mo yan sa harap, sa likod, kahit any.
4: Kahit saan, taas, baba, likod, harap.
5: Pwede po.
4: Ganun talaga pag photographer, kailangan a lot ng angle.
5: Kahit angulo.
4: Diba? Kailangan flexible.
5: Kahit anong posisyon, kayang-kaya mo yan.
4: Correct, kahit nga humiga ka pa sa sahig.
5: Sabi nga, sumakay ka pa.
4: Diba? Pasanin pa kita, ganun.
5: Kahit anong panahon niya, umuulan man yan, basang-basa man, tuyong-tuyo man.
4: Kaya-kaya. Ikaw ba, Papa Joe, naniniwala ka ba na sa panahon ngayon, may forever pa sa dating app?
5: Sa dating app, depende yan, depende. Depende yan kung sino ang mamimit mo. Kung yung bang babaeng ito, kung itong taong ito ba ay talagang makakasundo mo at talagang paninindigan ka, kaya kang ipaglaban, sabi mo nga.
4: Yun. Totoo yan. Pero ito sa mga ka-vibes natin, no? Ako naniniwala ako may forever naman talaga sa online dating app . Basta siguraduhin mo lang na kilalanin mo muna.
5: Hindi budol, ano?
4: Oo, hindi budol. Hindi yung mapapakanta ka ng ano, napakasakit.
5: Ayun lang.
4: Kuya Eddie.
5: patay tayo dyan.
4: Mahirap yun, di ba?
5: Oo.
4: Kaya alam nyo sa mga kabayos natin, ngayong usong-uso ang mga online dating na ganyan. Nako, kung ako sa inyo, eh, kilalanin nyo maigi, uso ang filter.
5: Pero may i-recommend mo ba na yun sa online dating app? Ikaw, based on your experience,
4: would you have to recommend? Kailangan, ano lang, sige. Mare-recommend ko siya kung ano,

0: isipan yung action mo, delikado ka sa online eh.
1: Paano kung mapusok ka?
0: Ay, pag mapusok ka, hindi ko i-re-recommend.
1: Ay, hindi pwede?
0: Mahirap. Kasi ano eh, baka yung pagiging mapusok mo magbunga.
1: Ayun?
0: Oo, lalo na ang dali ngayon. Ang dami ng camera ngayon. May mga screen record na. Baka mamaya pagpiyastahan ka sa internet.
1: Oo, kinabukasan, artista ka na pala.
0: Oo, di ba? Mahirap na. Ang dami pong, eto nga ang camera sa harap ko. Hindi ko alam kung nire-record ako.
2: Mamaya may pinigula ka na.
0: Oo, di ba? Hindi ko alam. Kaya yung mga DJ namin dito sa GB 98.9, hindi na makagawa ng ano to eh, ng kabulos tugat kasi may camera.
1: May CCTV po.
0: Ang dami na eh. Anyway, nako sa mga ka-vibes natin, syempre kung na-enjoy nyo yung tugtugan na, ay, kwentuhan namin ni Papa Joa, enjoy nyo rin itong mga tugtugan namin na, na hinanda para sa inyo. Anyway, magbalik tugtugan muna tayo. Inyong napapakinggan at nakakasama, Kiko Baraco, kasama si
1: DJ Papa Joe
0: sa programang Sunday Songs and Letters. Syempre dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GB 99.9,
1: Your Good Vibes.

0: Uy, pare, magandang umaga.
1: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
2: Ha, ayaw ka na.
3: Ala, joke pala yun.
4: Set your salary with

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Yes, nagbabalik na naman ng Barak Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At kasakasama ko ngayon ng sumagot, Papa Joe.
2: Ang inyong maestro kantatero sa radio.
1: Yun, siya lang po ang kantatero sa radyo.
2: Opo, nag-iisa po.
1: Nag-iisa. Wala, siya lang ang gumagawa ng gano'n.
2: Pero kaya mo ding mag-iisang maestro kantatero?
1: Kaya yan. Basta pagpupursigihan.
2: Isa ka bang kantatero?
1: Pagka sa kantahan, hindi. Pero pagka sa ibang bagay.
2: Pero pwede ka rin bang isang kwentotero?
1: Ay, oo. Sa kwento tayo, talagang ano ko dyan. Game na game ako dyan. Marami akong alam na kwento eh.
2: Mahaba ba?
1: Mahaba!
2: Ang kwento?
1: Ang kwento. Kahit na magdamagan.
2: Sigurado ka? Tatagal ka?
1: Tatagal ako.
2: Kaya kaya ng isang Kiko Barako ang mahabang kwentuhan?
1: Kaya. Huwag lang ngayon hanggang alas dos na ako. Nakakaramdam ako sa sinasabi.
2: Kinakabahan po, mga kaibigan.
1: Nakakaramdam ako sa sinasabi ni Papa Joe, parang gusto niya sabihin hanggang alas 4 ka.
2: Tatanong ko sana, kaya niya kayang patayuin at panindigan ang sinasabi niya.
1: Mahirap pala. Minsan mahirap din pala. Anyway, nako sa mga ka-vibes natin, nako, napakasarap ng kwentuhan kapag ka gantong linggo, no?

0: Ang normal na kumustahan lang.
1: Ewan ko, nagkikwentuhan ba tayo? Nagbabalahuroan tayo rito.
0: Actually, naglolokohan lang kami.
1: Naglolokohan lang kami rito. Pasensya na po mga kaibigan.
0: Kung nakikinig po yung ating aming mga boss, pasensya na po kayo. Wala, ganun
1: wala pong kinalaman ang programang ito.
0: ang pinagsasabi po ni Kiko Baraco ay wala pong kinalaman. Hindi, wala pong connection sa Sunday songs and letters ang pinagsasabi na.
1: Ayan po, disclaimer po.
0: Disclaimer lang, pero mamaya magbabalik na yan. Dahil ito na yung last talk namin ni Papa Joe. Ako ya, papauwi na po sa amin. At ako ya, hanapin na ng aking uniko iho.
1: Ng kanyang commander.
0: Oo, ng aking commander. Akala niyo po ako yung commander, hindi po.
1: Siya po ay maglalaba pa.
0: Oo, chief of staff lang po. Ako ay tagaan na lang po, taga-asikaso, ganun.
1: Napakabait po niya si Kiko Baraco.
0: Ay, hindi rin. Akala lang nila.
1: Siya po ang nasusunod. Oo, hindi niya na itatanong. Basta sinabi niya, siya masusunod. Pag sinabi niya, ako ang maglalaba.
0: Oo.
1: Walang makikialam.
0: Tsaka tigasin ako.
1: Tigasain.
0: Tigasain. Wala, ganun talaga.
1: Bagong-bago, brad.
0: Tsaka, pang-matanda. Pang-matanda yun, joke, pero hindi, mahirap kasi kumalaban ng Batanggenya.
1: Huwag mo kakalabanin. Mahalin mo, brad.
0: Oo, mahalin niyo ang Batanggenya. Pagka kinalaban niya, may 29.
1: Hindi na usang 29 dito. 45 na.
0: 45 na.
1: Nag-level up na po.
0: Anyway, naku, sa lahat mga kababes natin, ito na po ang huli pagkakataon maririnig niyo si Kiko Baraco.
1: Hala, patuling pagkakataon.
0: Sa araw na ito.
1: Sa araw na ito.
0: Na dahil ibibigay linawin ko ang trono kay Papa Joe, programa niya po ito na pagkasunduan lang talaga namin dahil bihira kaming magkakwentuhan ng ganito.
1: Pero mauulit pa ito mga kaibigan.
0: Mauulit pa. Anyway, naku, sa mga kababes natin, naku, abangan niyo ha ang Sunday Songs and Letters. Ano nga ba ang hinihanda ni Papa Joe para sa inyo? Hindi ko na ikikwento kung ano. Bahala na kayong mag-isip. Pero tuloy-tuloy ang pakikinig at tugtugan. Nakakasama at napapakinggan nyo ang Baraco Matapang na kaya kayong paglaban na Kiko Baraco kasama ngayon si
1: DJ Papa Joe.
0: Siyempre, dito yan sa most influential Good Vibes Radio Station GB 99.9
1: Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab Quality.

A song by Angelo Bofill, Break It To Me Gently, only your GV99.9, Your Good Vibes. At nagbabalik mong muli ang inyong abang lingkod, si DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At ako inyong makakalambingan hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Hindi ako anumang ginagawa mo sa buhay, single ka man o may side ka. Abay, samahan mo na si Papa Joe and I'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterday and today na talaga magpapaalala sa inyong mga nakalipas na pag-ibig na minsan'y magpapangiti, na minsan'y magpapaluha. Bakit nga kaya ganun, ano? Sabi sa awitin, Break It To Me Gently. Meron ba talagang pamamaraan na hindi ka masasaktan kung makikipaghiwalay ka sa iyong minamahal? Bakit? Is there such a way or an easy way to say goodbye? My dear listeners, whenever we fall in love, give a 101%. At pag binigay natin ang ating sarili, expect that there might be pain. Because the price of love is pain and sacrifice. So let's get ready to face and to accept the reality of love. Kasi hindi po biro ang salitang pagmamahal. Kagaya po ng mga nangyayari ngayon, napakadali na lang sabihin na alam mo, mahal kita, pero hindi naman natin kayang panindigan. Hindi natin kayang pangatawanan. Yung tipong paglumipas na lang yung kilig, eh babay na lang. Ganun ba ang pagmamahal? Hindi po, mga good vibes. Because love is a decision. Love is a choice. And hindi po laging happy ending ang pag-ibig, my dear listeners. Tayo po ang gagawa ng ating love story. Tayo po ang gagawa ng ating happy ending. So, kung pipiliin po natin maging happy ending ang love story, it will be a happy ending. But if hindi, then hindi. So, it's a matter of choice. So, because of that, balik tugtugan muna tayo. So, I'll be playing a song by Carpenters. Love Me For What I Am. With only here at GV.

0: TV 99.9. Your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV 99.9.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Makano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.
7: Yar, good vibes.

Of All the Things by Dennis Lambert. Only here at GV99.9, your good vibes. At kasama nyo pa rin si DJ Papa Joe sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At ako inyong makakapiling hanggang alas 4 ng hapon sa usaping pag-ibig. At talaga nga naman, oh. Usaping emo tayo ngayon, mga ka-good vibes. Of all the things I've ever done, ito yung mga laging sinasabi ng mga taong nasasaktan at sinaktan. Kahit ano pang ginawa ko, anong kabutihan ang ginawa ko, minahal kita, inalagaan, hindi ako tumingin sa iba. Pero bakit nagawa mong iwan ako? Those are the questions that we kept on asking ourselves. Bakit? Pero hanggang doon na lang. Kasi yung taong minahal natin, wala na. Iniwan na tayo. Nag-decide na silang mag-move on. Nag-decide na silang magmahal ng iba. Ganun ba talaga ang pag-ibig? Pag nawala ang kilig, sabi nila, pag wala ng magic, hindi na mahal agad. Those are the questions that I would like to ask you, my good vibes. Mga ka-good vibes, share with me your thoughts. Ganun ba talaga ang pag-ibig? Pag nawala ang kilig, automatic, hindi na agad mahal. Kailangan pa bang masaktan ng paulit-ulit? Ganun ba pag nagmamahal? Kaya yung iba hindi maiwasang nasasabing nagka-trauma na dahil sa salitang pag-ibig. Pag-ibig na inabuso. Salitang hindi kayang panindigan. Hindi kayang pangatawanan. And that's the sad reality. So with that, balik-dugdugan muna tayo. So I'll be playing a song by Michael Johnson. I'll Always Love You. And this song is for you. You know who you are. Wherever you are, you know I love you.

0: Slowdown Sunday on GV99.9.
1: Bakit RidePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Slowdown Sunday on GV99.9.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung

0: Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Bakit RitePen ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePen ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePen.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Sometimes, you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.

A song by Celine Dion, Beauty and the Beast. Only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik po muli ang inyong abang lingkod, si DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters, nagbibigay good vibes every Sunday afternoon. And we'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterday and today na magpapaalala sa ating lumipas na pag-ibig na minsan nagpangiti at minsan nagpaluha sa atin. Pag-ibig ng lumipas, pag-ibig na nakaraan, pag-ibig na nagpapalakas, pag-ibig na nagpapahina. Bakit nga ganon? Basta usaping pag-ibig. There's always two sides of the story. Minsan, the love story inspires us to move forward. But most of the time, there are a lot of love stories na nagpapahina sa atin. Yung tipong nagda-doubt na tayo sa ating sarili. Bakit? Saan tayo nagkulang? Karamihan sa atin ay nakaranas masaktan dahil sa pag-ibig. Nasaktan, iniwan, nang di mo alam kung anong dahilan. Bakit ka iniwan? Di mo alam saan ka nagkulang. And me, myself, naranasan ko yan, mga good vibes. Nagmahal ako ng lubusan, bumuo ng pangarap, pero nag-iisa din pagdating ko. At nga ganun ang buhay, ano? Ang sakit minsan magbiro, tadhana. Kahit pakiramdam mo, ginawa mo na yung best mo, minahal mo siya. Minahal mo ng lubusan. Hindi mo naman niloko. Pero, bigla na lang ako. It happened a long, long time ago. You know who you are. You know paanong naramdaman ko. Pero iniwan mo pa rin ako. Bakit kaya ganun na? Nagkikwento ko lang yan, my dear listeners. Because nakaget over na ako dun. And I've learned a lot from that experience. I've learned na kahit anong gawin mo, you can at least everyone. Kahit ginawa mo na yung best friend. So, wala talaga tayo magagawa, but to pray and for the best. Na sana, we need the right people. The right person who will love us. And because of that, I'll be playing a song by Kool Ledesma, Till I Met You. This song is for you.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
6: Every letter carries a story.
7: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
6: A love that questions. A heart that is hurting.
8: Dear Papa Joe, hanggang ngayon hindi pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
6: A decision that is not easy.
9: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
6: Love should never make you feel second.
7: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
6: Let us talk about your story.
7: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
6: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

A song by Atlantic Star. Always, only here at GP99.9. Your good vibes. At talaga napakabilis ng oras, mga ka-good vibes, ano? Time check, it's already 3:51 in the afternoon. And that song that we've played is for you, Miss Del Villasor. At maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa inyong abang lingkod. And speaking of avid listeners, ayan, I would like to say happy, happy listening sa Punzalan family na nakatutok sa atin ngayon ng Barangay San Ignacio o Rosario, Batangas. Nakikinig sila sa atin. And also, ang dami nating listeners diyan sa Lipaceti Public Market. Happy, happy listening po and happy Sunday. And sa Falarcuna family at sa mga Unity Boys na nakikinig sa atin ngayon. Magandang afternoon po sa inyong lahat dyan. And nakikinig din sa atin ang Perez family of Iban, Batangas. Maraming maraming salamat po sa pagkantabay. At nakikinig din sa atin si Tita Esther ng Riverside, Lipaceti. I hope you love the music that we played earlier. Talaga mga tugtugan ay para sa inyo talaga. And maraming maraming salamat din po sa mga taga-subaybay natin. Oo, diyan sa Patrick Garcia. And also, nakikindami rin nating listeners diyan sa San Antonio, Quezon. Maraming maraming salamat po. And speaking of, ayan, nakatune in din sa atin ang BFP Bawan. Especially si Fire Officer Marlon Perez. Happy, happy listening. Kasi ang buong family. And because of that, ay pansamantala magpapaalam muna. At magkita-kita po tayo next weekend. Oo, sa ating programa, Saturday Night Jam from 6 p.m. up to 9 p.m. with your very own DJ Papa Joe. And for our last song, I'll be playing a song by Regine Velasquez and Augie Alcacid. Hanggang ngayon.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dead ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.

0: Parang yung boy. Di ba gaya ang pera ay nabalik?
1: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
0: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500. Sa katapusan ko, ibabalik.
1: Oo, ayaw ko na.
2: Hala, joke pala yun. Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, kumare.
3: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palataan.
4: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
5: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
4: Panukalang pagpapatigil sa buling-buling
5: para sa detalye ng
3: hanggang sa umagandang kwentuhan.
5: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
3: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
6: DJ Frankie
3: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: Your good vibes.
1: Bakit right bread ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Sunday Golden Melodies on GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.

0: Timeless Songs and Treasured Memories on Sunday Golden Melodies on GV99.9.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: Bossing!
12: Oy, Bossing! Magandang umaga!
11: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
12: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
11: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
12: Ayoko na.
13: Hala? Joke pala yun?

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Let the music of yesterday touch your heart with timeless Kuntiman classics only here on GV99.9.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med. Listen to the finest Kundiman songs on timeless Kundiman classics. Only here on GV99.9.

0: Choy Bochoy, payag ka. May kapangyarihan ka na kuryente.
1: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
0: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Wala, joke pala yun.
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
8: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
9: The best request.
7: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
8: Request ka na!

mahal ko. Said na said ang anumang paliwanag upang ako'y mapatawad mo sa aking pagkakasala. Subalit, nais ko pa rin malaman mong sa ating pagkakawalay ay nagdurugo ang puso ko sa pagdaramdam. Hindi ka patawaran ng aking hinihingi, kundi ang iyong pangunawa. Hindi ko man nakayanang salungain ang humadlang sa ating pagmamahalan dito sa balat ng lupa. Hanggang sa kabilang buhay, ikaw ay mananatiling nakaukit sa aking puso. Sapagkat ikaw ang tunay kong minamahal. Ang pag-ibig raw ay pangarap. Kaya sa pangarap ko na lamang bubuhayin ang ating naunsyaming pagmamahalan. At kung ito man ay isang pagsubok lamang, hindi magtatagal at pagsasaluhan natin ang walang kahulilip na kaligayahan sa dako paroon sa sinapupunan ni Bathala.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Mga kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag-transaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Chico
2: Marco.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naguhulog.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: 30
1: years na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.1

0: 5430
1: Yay. Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: GB99.9.
3: Rentahin na.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: so don't call me up.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
0: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes.
1: Masaya dito!

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Alright.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
0: Kiko Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya

0: vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
1: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
2: mula sa mainit na pagtaan.
3: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
4: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
3: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
4: Patuloy ang para sa detalye ng
1: hanggang sa umagandang kwentuhan.
5: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
1: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
6: DJ Frankie
1: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: It is now 6:40 a.m. That time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
8: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
9: Nasa Southern Luzon ka man.
10: O kahit Metro Manila.
11: Nasa bahay.
12: Nasa trabaho.
8: O kahit nasa kalsada.
13: Kasama nyo kami.
14: Dahil ang GV99.9
8: ay nasa online na.
14: At syempre,
15: mas pinasaya pa.
8: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
16: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
17: O pumunta sa gv999.live
18: para sa good vibes na walang humpay.
19: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
18: dito sa GV99.9. Your good vibes.
19: Masaya dito.

0: Thank you.
1: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City.
6: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
7: GV99.9 DJ Frankie. DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
8: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa himpilan si DJ Kiko Barako upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
7: GV Balita Express.
8: Oras natin ngayon, 6:49 a.m. on the clock, Philippines Standard Time. At dapo na tayo sa ating headlines balita. Pilipinas at US target pumirma ng kasunduan para sa AI hub sa Nobyembre. Mahigit 20,000 nakapulisan handa nang i-deploy para sa nalalapit na SONA 2026. Number one most wanted person sa Calabarzon, arestado sa Dumaguete. Pares vendor arestado sa buy bust. Halagang 6.8 million na shabu na samsam sa Laguna. Suspect sa pamamaril ng isang jeepney driver sa Laguna, arestado sa isang hot pursuit operation. At umpisahan natin ang balitaan sa Pilipinas at United States target na pumirma ng kasunduan para sa AI hub sa Nobyembre. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni Kiko Barako.
7: GV Balita Express.
9: Inaasahan ngang lalagdaan na ng Pilipinas at United States ang kasunduan para sa PAXILICA Artificial Intelligence o AI Hub pagsapit ng Nobyembre ngayong taon. Ayon sa Bases Conversion and Deployment Authority or BCDA, ayon kay BCDA President at CEO Joshua Bingkang, kasalukuyan ng tinatapos ang balangkasa para sa AI Hub na itatayo sa New Clark City, Tarlac anya target nitong maging sentro ng pagpulong sa pagbisita ni US President Donald Trump sa Pilipinas para sa ASEAN Summit sa Nobyembre bilang bahagi ng paggunita sa 80th anibersaryo ng ugnayang Pilipinas at Estados Unidos. Matatandaan na sumali ang Pilipinas sa inisyatiba noong Abril. Ang 4,000 Acre AI Industrial Hub ay bahagi ng PAC-Silica Initiative, isang proyektong pinangungunahan ng US na naglalayong bumuo ng ligtas at matatag na AI supply chain. Samantala, nagpahayag ng suporta ang pribadong sektor sa nasabing proyekto. Ayon kay Ayala Corporation Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala, nakikipagtulungan na ang mga business groups upang alamin pa kung paano sila makakatulong sa pagpapaunlad ng AI Hub at ng Luzon Economic Corridor. Sinabi rin ng American Chamber of Commerce of the Philippines na agad magsisimula ang pribadong sektor sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga kinakailangan pang hakbang para sa proyekto. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes.
8: Samantala, mahigit 20,000 na kapulisan handa nang i-deploy para sa nalalapit na Sona 2026. Para sa detalye ng balita,
7: GV Balita Express.
8: Nakahanda na ang NCR o National Capital Region Police Office, NCRPO, para sa seguridad sa nalalapit na ikalimang Sona ng Pangulong Bongbong Marcos na gagarapin sa July 27 sa Batasang Pambansa Complex. Sa isang panayam, tiniyak ni Police Major Hazel Asilo, NCRPO spokesperson, na 100% ready ang kanilang ehensya para sa nalalapit na Sona ng Pangulo. Tinatayang nasa 20,000 mahigit na pulis ang ide-deploy bilang bahagi ng komprehensibong seguridad na plano upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Aniya, nasa heightened alert status ang NCRPO at pansamantalang suspendido ang lahat ng leave at day off ng mga tauhan upang matiyak ang buong kahandaan. Inaasahan din ng NCRPO ang pagdaraos ng kilos protesta ng 4 na grupo, kabilang dito ang mga pro at anti-government organizations sa paligid ng Batasang Pambansa. Gayunman, wala pang nabibigay na permit para sa mga ito at patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan hingin sa mga lugar na maaaring pagdausan ng kanilang aktibidad. Ipiniliwanag ni Asilo na ang pag-aproba ng rally permits ay nasa kapangyarihan ng Local Government Unit o LGU at hindi ng NCRPO. Merong ding mga itinalagang no rally zones upang mabawasan ang epekto sa motorista at commuter at maiwasan ang posibleng komprontasyon sa pagitan ng nagpoprotesta. Samantala, pinag-aaralan din ng NCRPO ang pagpapatupad ng gun ban at liquor ban sa araw ng Sona. Depende sa magiging resulta ng security at threat assessment. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa ibang balita, number one most wanted sa Calabarzon, arestado sa Dumaguete. Para sa retalya ng balita, hatid sa atin ni Kiko Baraco.
7: GV Balita Express.
9: Arestado nga ang number one most wanted person ng Calabarzon na isang 34-anyos na Chinese national at dating empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa isinagawang joint operation sa Barangay Look, Dumaguete City, Negros Oriental noong Hulyo 17, 2026. Sa pangunguna ng Philippine National Police o PNP, katuwang ang Philippine Regional Office, Negros Island Region, National Capital Region Police Office, Police Regional Office 4A at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Task Force. Naaresto ang suspect na kinilalang si alias C sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong robbery sa ilalim ng revised penal code. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., ang pagkakaaresto sa suspect ay patunay na walang sinuman ang nakahihigit sa batas, anuman ang nasyonalidad. Iginiitin niya na ipagpapatuloy ng PNP ang pagtugis sa mga wanted na individual upang mapanagot ang mga ito at mapanitiling ligtas ang mga komunidad. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Dumaguete City Police Station ang naarestong suspect habang isinasagawa ang mga kinakailangang legal na proseso bago ito iharap sa korte. para sa GV Balita Express. Ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes.
8: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Pares vendor arestado sa bypass, 6.8 milyong halaga ng shabu na samsam sa Laguna. Ang detalye ng balitang iyan, arestado ang isang Pares vendor na kabilang sa high value individuals matapos makuhana ng humigit kumulang 1 kilo na hinihinalang shabu na nagkakahalagang 6.8 million pesos na ikinasang bypass operation sa Barangay San Antonio, Binian City, Laguna noong July 17. Kinilala ang suspect na si alias Renan, residente ng Look Occidental, Mindoro. Sinagawa ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Drug Enforcement Units ng Police Regional Office 4A at Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA Region 4A. Bukod sa hinihinalang shabu, na-recover din ng otoridad ang bypass money at iba pang ebidensyang may kaugnayan sa illegal na droga. Ayon kay Police Brigadier General Dominic Bakay, Acting Regional Director ng PRO 4A, patuloy ang paitingin ng pulisya ang intelligence-driven at inter-agency operations upang mapanagot ang sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 4A ang suspect habang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon at laboratory examination ng mga nakumpiskang ebidensya. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At pasadahan na natin ang mga balita sa Timog Katagalugan. Suspect sa pamamaril ng isang jeepney driver sa Laguna, arestado sa isang hot pursuit operation. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni Kiko Baraco.
9: Sa ikinasang hot pursuit operation ng Pagsadhan Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Laguna Police Provincial Office na aresto ang suspect sa pamamaril ng isang jeepney driver sa isinagawang hot pursuit operation sa Barangay Luwin na Lumban, Laguna noong Hulyo 19, 2026. Kinilala ang suspect sa alias na John, 29 anyos, residente ng Barangay Magdapyo, Pagsanhan, Laguna. Si alias John ang itinuturong responsable sa pamamaril sa 28 anyos na jeepney driver na kinilalang si alias JP na naganap sa Villa Corazon Subdivision, Barangay Binyana, Pagsanhan noong Hulyo 17. Batay sa ulat, agad na nagsagawa ng dragnet at hot pursuit operation ng mga otoridad matapos ang insidente hanggang sa matunton ang suspect sa Lumbana. Nakilala ito sa pamamagitan ng suot nitong puting t-shirt na may markang consist na umano'y suot din ito ng maganap ang krimena. Nasamsam sa suspect ang isang caliber 45 pistol, mga bala, magazine, gun stabilizer, isang motor, cellular phone, pera at iba pang personal na gamit na sasailalim sa forensic examination. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes.
8: At dako naman tayo sa ating weather update.
7: GV 99.9 Weather Update. Weather Update.
8: Southwest monsoon o habagat patuloy na nagkakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon. Para sa detalye ng ating weather update,
7: GV Balita Express.
8: Makakaranas ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga, Peninsula, BARMM, Lanao del Norte, Cavite, Batangas, Batanes at Babuyan Islands nang maulap hanggang bahagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, dulot ng habagat. Samantala, ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may puluklong pag-ulan at thunderstorms. Nadulot naman ng localized thunderstorms o mga thunderstorms na nabubuo dahil sa matinding init at halumignig. Karaniwang nararanasan ang mga ito sa hapon hanggang gabi at maaaring samahan ng malalakas na buhos ng ulan, pagkidlat at pabugso-bugsong hangin. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto sa mga anunsyo ng mga lokal na otoridad at umiwas sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng paghuhunan ng lupa. Pinag-iingat pa rin po ang mga motorista at mangingisda dahil sa posibleng biglaang pagbabago ng lagay ng panahon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa ating good vibes balita, 12 na barangay sa Calaca, Batangas nakamit ang zero open defection status. Para sa detalye ng pagkahatid sa atin ni Kiko Barako.
0: GV Balita Express.
9: 12 barangay nga sa lungsod ng Calaca, Batangas ang opisyal ng sertipikado bilang zero open defecation o ZOD areas matapos ang matagumpay na validation na isinagawa ng Provincial Health Office noong Hulyo 16, 2026. Kabilang sa mga sumailalim sa pagsusuri ang Barangay Tamayo at Barangay Bisaya na nakamit ang pamantayan ng ZOD bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa malinis, ligtas at malusog na pamayanan. Ayon sa Provincial Health Office, ang pagkamit ng ZOD status ng Calaca ay resulta ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga residente sa pagpapatupad ng wastong sanitasyon at pagpapaigting ng kaalaman tungkol sa kalinisan at pangangalaga sa kalusugan. Layunin ng Zero Open Defecation Program na maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na dulot ng hindi maayos sa pagtatapon ng dumi at mapabuti ang kalinisan sa mga komunidad. Sa pagkamit ng 12 sertipikadong ZOD barangays, patuloy na isinusulong ng Calaca at ng Lalawigan ng Batangas ang adhikain para sa mas ligtas at mas malusog na kapaligiran para sa bawat Batanggenyo. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes.
8: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 2 minutes makalipas ang alas 7. Ngayong araw, oras sa buong Pilipinas. At ako po si DJ Frankie, nakasama natin dito sa himpilan si Kiko Barako. Keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential good vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
10: Nakaradyo ka pa ba?
11: Iba pag kami.
12: Baka DJ Honey yan.
13: Baka DJ Honey yan.
14: Baka DJ Honey yan.
15: Baka DJ Honey yarn.
16: DJ Honey.
17: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: Kavibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
8: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu!
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: It is now 7:50 in the morning. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: GV99.9, your good vibes.